da su won irza an la panya ne so won reki ka fa zona da mo da yan jamo mo don fi jam ko do afa ne won afa si fi tabaski na ta fa bwayo ako fi ma ka zona da mo won fa nza ji bar gba mi ta fa bwaye ko da ma ki ya lanta so ga gwa ge da ma dine shek amat anur a golan e fa neon a fa ala te san yep ma gofalo ma madoni monte e banserman ga fa serman ga pil na fali cham cham masima inra ma gbaju gbera ka yep te ge wala bu mamo te don te ge de ma du per dan kam ye pa nyane ka kalte jamila ma gofreta ka ya ki yes talan e mo ben wa ma gofreta gbana e ma te dongini yo fa la ira za bwa na la pa nyane yo fa fal zo mo julu pel izawo so bangla fali ka gabto hozai president ko hozai president na premier ministre dama dina alamai alina ako ji di pre di president zara o kala ge wolai ge olaza ka sufi nya president dama dama din a mama ji di pat di yawo ko zo karne ki farbo dugga ki pali da mamo kalfa pil zama affaire islamique akwai da madina abdurrahman abdalla usman yo afaje tasan yeb gufalle ma pali na tomo ani ga salmar ma ga ka pali na fali chamcham kalta jamno so za dan labo ki fanya ne za ka kaji ki na lafanya ne bu ma ya ka kalon ka ma do ma fa wai donta premier ministre lan don soko pli na bo ma president mo so der wala kane ka zay ma gibe ka ma fa bo mai ko do premier ministre lan fa ne on pat na te di marshal ay ta fa yin wi bo kal te jam wa a fa yane ko yo ta fa yin ay zama du per mai ka yo don ga pli ye chu ka kal te jam ta kina bo ma kare dan bo a ge wol zama mo du pele mo fa bo le masin yo za ana ye za tin jam Afrika bumala na don kana ye njanta buma premier ministre mafa izalo kana don fana ga pili sarmala ga kapil na la pa yani yo haj mashi ojener go na jama go da tliya ta ba fa zama kalfa ba to puma ka fa ka yama din arabi so dis won zana ta dore ya ba gani ta su zo shira ka de to yan madina arafat shirin so yin na rasun pa yama dina Musa Dalifa yo zo gin na rasun wa gul zaman mamu ul kalbo ka so ga do ya fa wo sura gul wo ka so ge ka ge bayan ma dina mina kala ge nta yo mashi ha ma buto ju per ka puma ka bi yo buta fi ayaka yo to mana ka mashi ha ge ji bla ga terba ta girki ho ano ko zara wo ta shira ba shi la gani so gurmu ge de to maka zo mu buyar satan ka fani satan mashi ba digna la ala da da da ya to zo ge dole ya bai ko zaki mamu sa bu maka yo ala lanza so fa so ya da kino kala mu ga bu satan ba to mini zo dole ya ba dan idan da ka ta su so bu ma ki amu no bilan na so ga ban so ki na bu aba yo mai congrès parlementaire na fa bu ga puna bu yan ma dina parlement démocratie ya ba ta shi gani da su wala puna da ma dina Ali Kuluti Chami président ma de bu congrès on chen za ki kala ya mo in bo no bo dar wal ma mo ga do yab ta ga député ko gol za ro chen za nai ka da na ga kare sin ka fu bo ka so ga jab tuk semana ka za député ma shir mana ya da kina bu ma mo ga gbaju gbe ka do yab ta salman wala pa to gbe no lan ga gunta yo ministre ma de bu bi ta kina wi akwai da ma dina kana ya pasal marcelin do ban fali gwo bo kalfa ka ya ma dina kilo ko do shi kalbo province ma kya e to maza mo gi e bi nge bi hu do ba yin fali a fa bi da gi bi a fi yi zo ai to daga pona na su hu da daga pona na su hu da zama mo ka bu to ma bi ma gi hu da yo bo na misal gi la ko sai mo go vne mo da ye jul ne to bi la ba ta sa bo gwa li so a kalbo go za na na do so ko pali ko ta shi ga ne ya ba ba ma iza abilan da so fa ba ga yaki ba yo directeur chamcham mazamo kanda kamo yo modole yepo ministère ma de communication yo zana banre yeb daga ta pena zote su gogol zaon mo wure yebo
da fayin zana ya kama so don da yab langa ga pilta a koyar jetar general ta kinan general adjoint zana don da yab ai a ko da mamu ya don yab na buwan a koyar madama ina bintu kachala kaser a koyar madama mu da bu na bu communication ta ko gure a koyar haizar oge ta fakale kafani yab yo ko zan na yi marai ya don yab au notre zone ban yebe da mamu zaman da gwanin secrétaire général ma ba ministre da ma din zutun da ba martin so ban bu fata dizana ro don so ko yezani nan bu ma ya mamu yira ya ba abiri ka afrika da bliman ba ju ba murwai be mamu jure breve to be gabriel masaza lali menir bunu gwaro ka fafa labe da so to zaman ma na zama sanaba cabin technique.

Chobe Gabriel goy baka bete nakagun akoy de farsi ayo yo gonka ku seso demanja fayo gola bare jida tanta dama fa ba bi dimin jabdi pafi masimo jive ne takki tanna ba kabin technique.

gano mujo bla la uno daro sabakai nagat langa kangso mai kadam baba dunya da bhagwan bhagwan.

0: ہے نا تم میں پرز تم نے کچھ تم تم گھر کچھ سر کا یم تم کنسون کی ماں مت کتنی ماں مت کتنا کلر گے پن پر میں بنا مین گے میں ان کو چھت تم نہ چاہوں سن سر
1: kike debeni ki masanong kafi kain gang debe suluk na yelgetta kain laun narong sang sile da kain ki krosa mul sa sai mul daturat nong kafi te advanti ki kain yan jok di kesa mga na kain mi David Lusu gorvi Ambrose Nadam ni kesa wale nong kafi kike debe kain kars kela para vi nagat maga tigan fet na wala par maga tigan tanjo na kini kini ala burda kamat tigan elgan di yul tungo elda kain mi ngat na kain de yulte de fingat na fe sa silara kay mayumala tapas ki na kain sa silar nung kafe sa ka farangol fe jamen dan kay ni kain chka matchulum da kain si yoglo kain la kay haga dan na hay a si dangol de yala ruwa faisal da kain si na kain uda yulte na dadan kay ni awa kain kuli sem de fe gom na fe na kada ma kain mi sa mayumala kain ma mul ma na fe prem minister na kain sa mayumala liman mamat amma ngo sem de ve bum na kat bum de ve bum na kada ku de e mugarda hawa kain chaw mugarda tun gain hidi ngati fatik la vandiri kain ma chulum dana kain e chaw tun gain kain e namangol maklo fok na kain mi imam nan gain kain samayumala sheikh mahmat anur al helo kain na mi lidelem go kain na mi sala launa hawa kain ngo de bugo sala da kain na mi fulmagat manam fulum na mi gain nam job ngolo kain da leni Let the ma hey burfing at Kenega, let the ma and me from Ma Ram Dala Sodomansi, Joplon Karam Lakni, Henir and Mila Wanke Lon V. Ingat Kenega and Nifani, Divina, Divinam Gangay, Humga from Ma Lon Dumna and a Lone, a Jawa Lon from Magat Malon Tigalam Narensi, Nifan Trum Gain, Tomoka, Tonatun Tun Gaini, I mean Gainir for any. Nisi saslar nong kafe lebo kuran fi nagat nong kafe lalani na tabi ko lokay fun tam kay tam tuwe kapan mi fama hawa kay ng kudi katman nam fulum na kay nam laong lo kay laon fi seta kay humtu da kay tab broma bro fama kay nisi bunay broma gudang tuwe ni mi fama kay nam dala super sumsa kay sa ikadat nam gan kalvi Juliana da kay lalani wa kango nam broma hida ma fama kalam dina amdala yulde na da ka ente yulde da fi bro na bro na le bu fi min tu da nang min sa hen na ke nang min na la put mi got mi ma mati tu na tam nang ku tu mo ka ram imami ful gat mo lo amdala li mana he munin la ni dunyat ke no dunya di tuni da ne hi gal ta ka he a ka ne hum ga na gal dan sum ga dur na la gar dan ga tu un chi ga na la gal dan ga mit li ga na la sum ten ga lan li ga na la mi ga kafe ne ay nam gi de mo lo amdala wa fuk ma fi union europeane lebo fi naka dafe wurat tane ga nisi go kali lobo mge ala lhekda ma ay dunia dan ga ni am gide ngolo ala nisi sotus ya gai mar lhekda ay dunia dan mi fam nga gai na mi imam na amdala hay naka dafe chat tane laliani nai mina ngol ga nisi lhekda ti taba jara gai ni laga si laga humtu taydin ni naka kogul da ulo taydin ga ni gai na mi imam shek ahmad anur al helu gai na mi ngore katnam na gai na mal funi ngatin goy ga me namu ka nam ngada mur ma jew ga me namu awa ka en bugoli sidawna le bu ngara ka en si e sa ngora rasina tangol di ala roi faisal et ka en si li haga da tu ga en ga ya dingling wala fi na ka ta ka en ame kude mugana tenan disro batangna ma ko sem de fi bu na ka en mi limani na ka en awa ka en kude Kloy si heading lingual fi nakadama ko siyam tuvi bum nagat kay Prime Minister na kay Ambassador alam halina kay nampum nagat kini kwin alam kaligo hay kalmak kana kay ni awa kay nami nisi sa la fok fi nisi sa la kisa ka fulgate ya sa sila rin nagat vichat nung kavin kay ni kay kalislo kam kay ni mangual fi fok namin sa mayumala Abdel Daim Abdallah Usman kaya kami si turista gide ngolo kami Prime Minister ay USMDV boom na kadaan gani nam Prime Minister musi USMDV boom na kadaan gani gani sila ngolo kaya wild gulo tufi na kadaan kaya tap jara kaya alay dalay na kadaan kaya humtut le ana linsi bosem toyen kayni ashe tenaklu fogole bunu gadve naklu fogon kayni nayni fan tabe dirsan kebe kayn katmanam samjumal abdel daim abdella usmanam flumo gibolo kay nagada ala ren nela leni tabe ketam toy kebe kay woldugulo te fi nagada fa ya kayna me prime minister na kayn gusem de bum nagada nam jambe rol ma bum nagadi ramdesa jeveram de gide ngolomi fokon fi e sa la reine si fulkade gal sa la reine ngade vetan ngani am gisi de be kan marshal mamad idriste itno kham gide ngolo me e kaf masa aslar lumna man si dum da kay e wol de glota fi ngade fel bu kal fi le dal bu ngi kaf man si dum nga ir malam ngani nam go dal la len laun go fulsi le dal laun fulsi donata an si ngaf ngolo kay le de ma he ngade fa ya kan ore selar mu chuena lo gude saqale la maqan gani fanam gani lenti man di hleda bu nage gani me lema nam bumna gadi ramis manam nam premise nam jangam go gi kena la wa hen tan gani lopne fi fitu damwal de fi te bidene de senatere na gani doctor gani si lopne am gale ke kamet gani ni si fitu si ha fitu si gani a pero el magaburi gano wanna ma tapsi fokna mulo kebe fun mugat nan gane kene si saram dramo en maglo kam gane ku fokna mgen me mangol fi fokna fi kongre nam na sam yumal ali kolotu chemi wenda ke minister ne fini ne da kuda sam yumal qasal kanabe patsal marcelen ka na me kameta en kalma kelona na me malam go gain fun chateau na kain ma jamnin go na kain galvi tangjile gain malam go tangjile da fladi da kain ta gudu tim fladi da gain malam go kameda awa fat la bara fi na kat kat gan dan non qaf kaini kain me fok mara ke ba directeur songu sa la go na lak lak gal fi ona matana kain sabi gul yal da mi ga qaf kain ha ya ministere fi la bar ma jogam go na kain si lo mata kal de gain si lak si gulo ay lop na fisia rain l'article rain maklo kam gainan farala mi rainte inspectrice de ngol de ministère fi la barma jokam gainan chatiala bindu kashala kasser wa kay fadi wa kay la barafi nagat ma digan tan na kay joblo mi chope gabriel kay nu letram garait kay ne am kay glo hay hom de fa ya gabriel kan tolam go rang nul diglo

kiyede be nigi masanu qafi jowadan kalgo ke nani gide ngolo migi sa kamade li yulde dafi ngat kamata ngat nve vorti mina kain yimala kain fet mudon gani kain vorti mina ngat ngat nala makamadan gani kiyede nun qafi kain nigi ngolo sigi yigandi sa chat na sa kamuruna kain nigi sa kai farmole fi jamena kai sa fungi miskine fungi gawi kain sa klesumo kain kaf kain sa gon ba sa wali sa kay sgal tukura kain sa abena kain ngi ngolo ambirebe ngi gi de non qafi kain ngi sali yul jan kamat na kain sa ya kulo hay na gati chat non qafi kain fun gi bongoro kain sa maga wona yan marki di sa tura sa kumi sa ngi gi de non qafi sa telme muliana fi masana kain an joba na kirke ngi gi de non qaf kay lop man ngi lumna ki de beni gi sa ngulo ni fi masana kay de devant fay de tu ngolo kay sa ngana kay banana sa ma heb hana kain général de division kay na mi kametan glani a fi nga tarangolo kay de devant talamo kay me les sour général les sour Mohamed Abdelaziz Sambil Dapsia kay de devant talamo kay na mudi mi général de division de dan talamo kum de be jaft wala non qavi kay na lum bonne fête le geniki se gen non qaf na digi bonne fête en kalon kaligo je d'abord vi na gade nan jangbo ga dom ga sama juma la telem ga es kay ma gudan de len chosti gan ga mi chope Gabriel mom yam la fête kay mi kun ga ko tay dan ke ni ko mandel na la mina no jabru mor ko ma fi lo fi de ki de su masana lom par balam kay la mar fe day sina na fa ya he fun sina fa ya he na na fa non qavi dan fulay donat doktoro ke gi de be lan barbaram kay Gabriel kan tolum gi horan no le vivam poliglo

tetay ak na ko jena rakal kal ligi tan ban nga mon nga sonjo ma ban nga mon nga sonjo mo cholar day nang na murug yim nga mon nga halang muri mo kala ya wundu lu nga mon char nga day curi yor mo dem ma nga yan nga muri gre wa wundu bunu dum nya mena handu nga day curi yor mi go dran so gre yan nga muri ga day al wunde wunde day ya dan dal la dum nga yi chan ga roi faisal ga day mi wu nge kede kada mo dem yo nga ya daga iyan al hala nga muri wal ni ga day dran ya han halan nga muri yo day lu nga dan nga ko lodo mo nga day ministre nga day di nga ñeer kar do lu chaajo nga dan mo nga day ya du man lu ngi chan nga visa premier ministre liman mahamad yo dan mo nga nan namay ga day ya aga ya gumna dawda nga mo noy gere dan go day nan ga nan nan hala daw wal ni nga dan nal ga dan go nan hala yor lu nga ko lodo mo day ya dan dal yo nga day dem no nga mo chan no ga liman yo day ya nama namay ga nan na raka ki ga day hala yo ya balre de malini ak balini halange balini harange da ya balla wonde dandal dum ngi chan ga da ya dandal ga roi faisal lu ngi chan ga ashek mahammad nurra yo da ya dan ma waliyar da ya nama namai ga da ya nan na waji kada waji ngi kede kada ngi da dan yo nan waji ga halge da harge da ne la fega wonde do lengum no go halnga ngumuri yo halnga da dan mangge yem ngi ngumuri ha man no yo awonde kawli ngana dana dinga na chagyo chono yo yim hasnga dai damnogo dai dinga kamanga dai na chagre manno kegini dendonga dai ya dinga kede kada ya jumuri nga dai ya mumay nongo manno nya re dinga re yo nga dai dinga dango na mai ga na chaga wondo waji nga na pa mulu mai ngi kede yo ngayo jegini ge dai ya dan na chagyo che dinga re ya chono dai dinga halla manno a chono dai ngumuri barga nga halla mo ko ralla yo mi go yime dan tane ngi chaldi ya nga lu nga chaldi nga godo ga dan nga jumuri dran go e janda ga badan alya bor migo nyin ma gede dai dran go yimir ayya migo chigaran gede ayo go dai ya anwa jinga nar jinga na chaga wonde kawli ngana gere che ngumuri yo dan ma yim ga dai dan mangge ke jam go gete nga gan kan ga nga dai ya do nga go no ma dai ma ngan duran de liga nin nga dai ke janor alinya yim ngumuri ma dai yim ga dai dan ma yim ga dai duro ni janda ga bon chaya yo nga dai din dan na chaga ma lungi chan ga ashak muhammad annur yo dan manga ko le imam ga dai dan dalyo na kam nar ma halla ma dai dinga kede kada nga eni wonde dai dawla ngi kede kada yo man naram halama dai halan drazo gam nga ne lafe jik nga kula lega ay bungi kede kada yo dan go na kam nan di jow ngam yo siyu dawla ngar nga yu ja dawno lu go yir di ngi kede kada yo nga ko ron nar yar ndiga na ka wonde dai waji nga nyo a shak muhammad nur yo dai dan na cagam a chona mi go nga dai dran mangi union european yu african yo nga yed wali mare ya mai teiga man naram halama dinga ne wonde dawla ngi kede kada yo nga yed dran go ya mai nga dai di dron dana kul nga dai yan yo yo go hama ra aldirjo ga chona hadran go da yara kamani adu gadan gede da idi ngalama erun la fiang ge da yaju nien ge yan galyo kaman adu gadan kore da ina che garindi imam ma koran nare ha chona da ya ha chona ge yem ga hala da mukala le wunni mare amai ge di chubuni la fiang da ndu ay ko nen rem janor la fe le ida hal nge da dole ngum noy algo fo ga dan go ni muhim kore da ya na ko ina che ga wonde kawli nganyo a chona da ya hanan na waji ngane na balle yayi mare da dan mo ganna maga na ci na pigana dimiyo pa jamange kete kada yogre da ya wote yenga halnga hala go nabal halnga wajen go nabal wote go habara gete ngede ngeda na go namru go menara halama da ya ngumri nga halam ko lalo mu ma caro ware rania da ya lungu yi canga premier ministre alamai halina yo a ca homo daniu homo da dan mo ngulu gumna dawla yo soro chona da ya miga wa nge kede kada lejina islamiya yo ya maga da ya yana nan shukran daga yana no barga da gun muri ngam no ga halla da yi curu man nauga halla so ndiyam ko lano sai kira man yo miga lung dan mo ga kullu president ga lejina islamiya yo lungi changa abdel dayim abdallah usmanna yo go da yi dan go a chona da miyo nge kede kada nge yukol ga dran nge kullu jamai dawla ga yan kide ga yukol yo ake dran go halak mani ar warande halnga balgana foere halnga ne lafi awere halnga day ndoso and qur'an gete gede dem non ga yo mujino e lugu tegre halnga day balgana fo nge ake halak mani dran go ar warande ndon do non we go dan go lunga kul president de jeni islamiya dan go na ce lungi jan ga abdel dayim abdallah usmanna jagni yawnde kawli ngani yoro chono da yimya yim barka yim ge da dan mangge ge chobu hal ge da ninge kede kada halama
kala kel sir day dingi kere kadanga na bamu no yir halama day jeni ngu te de nanga e gandu kuro gete yo yo nga yo chono day ha jung muri barga mu a chedan mo gichin day dun go kamani day ya nan dugo jiga bo yo ngi day dingi dan go na chagu kore premier ministre yo day walier na koy nata day ya di kakata nga de ngoro bu nga te yo nga day dan mo go lunga akulga gumna dawla na ta gnay mi go wa lejina islamiyya yo ga day dan yan naka nawra na chono day lunga kul day dum dawla marechal Mahamat Idrissa Debi Tunoyo Achona Daimigo Lejina Islamiyo Achedran Mungi Yama Itaiga Yanyo Achedan Wanandan Barga Daim Mumuri Barganga Halla Daim Kuala Loyo Daidran Go Alakamani Argo Nalafiago Nu Alakamani Andemnu Ande Dawla Ngamla Dawla Rizga Go Gida Day Hal Ngambalgo Nofo Yenka Daidin Dango Namana Kafa Migo Lejina Islamiyo Ma Daidin Gumla Dawla Nga Daina Tag Nagandanga yego mo kala no chobaira ni am kala no dai ya haji ngalla mi yali jugo haji mo wonda ga duki ya ga ra ko yo dai yem ga dai dan mangi yem ngi chan ga yem arafa ga dai yem ngi ngi kede ga dam lu mo yo ga dai dan mangi yem ngi ngi yali jugo dai ya haji ngam no dran na cha di dran go dai ya ma yal bo mi go ga yem arafa dran go ya ma yakale ga ngra dai ya kaba tum yo ga dai dran go yali jugo aji he ga dan yego dai yego habar yo dan yego habar kite ngire yego himge dayna murgu mi gonge kede ngi kol ga da dran mungi ka ga ishabyo ngi dran ye chepoli dran go yan chobno ngadan na domo gete a wonda palle de la demokrasi yo ni ngi day dran yan yo mag ngi daya nak ma yor daya mi gonge kede kadang mamru komision ngi kede ngi do li made ngi day dran mag yi tagar robo ngi dayna murgu hal ngi dran yan ngi kidan ngadan hal ngi day dran yan kidan yan ga iridi ngi chan ga talam nare mi ngere gele ma interior yo day yo munga day ya ya jega yan lungu day na jegre chomno ngara ne yan ga day ya day halay ya dinga dan yo lungi chan ga lungu dumu nga faro dumu hubarum gi chan ga ali kulutu chaimi he go habar ga te ngade habar ga dan yo namru gu lungi chan ga ministre ngada namru ministre amayre ministre koran irda yo lungi chan ga kanambe pasale marsele ye go dai dan go chur yoro dai nalga nalay chato dumu dumu awund kilo awund province gatangile est ye go habar ha gitengri habar ga dan yo namru gum yongi kede karanga dai hog yori ata kida awund ministere dai dan mo ngari pi ipl habar atlam nade bi janga ministere ga communication yo dai mi yongi kede ngi ata kida yo mag ngana ko mo yor dai dran go nga so dai yali yajgu kida ngadan ngere dai ha ngirm ge dai charga inspector general nga dai namru ga lama dinga hal ga ani nga dai dinga dai ding nan di nga dai dem ga dan bunji ke di namru ga hariya hal ga dai ki dan nan yawu minister nga communication ngir mi jarga bintu ka shalla ka ser de go dalla ju ki nga da borum yo ngi ke ka dang dai dran yala ju ki dayo o de abar ngunu tra medre mi sondo aji la mi ka nara mo sen hagi wak ki ya hinji haga du ki haga raka na na bar gam ko bolu no gabriel len tanu no ka sa da yundi mindi haga yi ga kan wado mu koy mono mulagar norbulin kabin technique.

0: Salam alaikum. Sa gozia de giga martato zesa tronica rade chiade se organi. Sa gozia de giga martato zesa tronimo sora per hazal fai largio mo canem tegan organi. De giga morsa isi ador collaboratandana qui chi danana qui chi ama de mandra grede a san filchi cane sicurtur gang di mandru. Regidante tiangana babage già. Cabin technique da tiangana san wakran creo car micro de giangana sale Mohammed Saleh. Saga kaya sa mga ikaw ang kriyan gradera doon na kiyan tira hagon dragre.
1: Ay, na parang ang mga kiri na kawa ko. May hindi dala na sa mga kiri na kawa ko.

Voilà, quoi de ça, il y a que Bejondo, Gomrasi, Lapia, Malangsi, Omrasi, Bonapet, Tajilo Solt, Ubola. Donc, il y a ce qu'a demandé de Mbérié, c'est que y a qu'à Dessi. Ni que Girko, y a Ngabe, Tebel, y a que Raha, Mala, Mala, Mba, Kenda, Zara, Bende, Parfait, Tegi, Lonjimaji Emmanuel Tugu Tu Gonjide Halam Meskoyo Enok Malandegunto Nandandor Nanaun Kumkonga Ikadanan Birkla Yvadi Yangon Degedingam Rine Marius Tegi Marius Tegi Niba Gutok Ndok Jogidi Mia Name Koku Njikameto Wadi Kamlab dan ke bongor tinga tu ji tawai go moi ku wan rete te be ber kla yon ton adni shab de kanto ku musafo yo bai to yi ku banda nadni nan kongo ake gir ku ja mala ulu nadni dunia mark inji kambe ka be je to go goto mala o yi ku kamsa nana jima malang sin adn sin bir klayon to nan den sik len ge gu to ning ti kan do ko bini adin do bondro ji ni ba ndo ko jogi din do ko na me ni to pat ko to krat nu ba nu ba ko tel ta ka de njen ge gu to nu ba lok ma ji kem ko be ant colonel makab ji bay law bay do be damtin tula nu ji marcel ala rama ji bienvenue Ndoyo jingam Cosette, ndoyo jingam Pascal, malang ni jini kiambe kumu ndoyi kumbayrane jigam kundum ibel ik jigam jigam kundum Marguerite ik jigam kundum Beatrice Docteur Madiam Gilbert ake gir ko jani kenge kuto Rodum Maurice Ake Lau Mbombe Lau Mbonde Nek Paul Malamde Ndondor Nantna Naun Kum Konga Ikade Nenan Birklayo Adim Birklayo Ngo Konde Kete Ngam Ake Babudu Ndoyo Jingam Lau May Klema Ndoyo Jingam Lau Ya May Klema Niba Guto Ndoku Jogi Di Sirie Nameni kem labdan ku bog kem be ku mundot berkla yo to nadni klaw may maw go mbayji maw go mbayji damte indi kem be ku doba o mbaye ngira law ngaudul jan yi may indi kem be ku mundo nadni si gir ka ga kinjinu kutu mundu kutu beti ngara bele gay kutu kuma kome dolebe malangsi nanadin simbir klayonto alen nge kuto ningti kundo samaji yari ndo kutumbuta ina me ni bait ikembe ku munduto loko ando tabato kem dogia ne ke gelbetu ba ikembe ku munduto jir nge kuto karuk nubar lukumaji kem konbe yante Girko jia mala ndanga kuturi keje jini kiambe kinjamana tla naun kumkongai kade nanan birkla yadim birkla ngo konde kitenga make ngondu keje mala gutok ndoko jogi di mehena me ko kinji kemeto wadi kem karje jugli etari dam ko farshat bai kiambe kinjamana tla ko ber klayon to naden gir ko jere ko kin jamana to ake li bongo naden gir ko jia ko jo gila gir ko jia ku tanda ake gir ko jiga ke kemata o wai to ko ji ya shab de kanto ku banda ik masara korowa nage o gir ko jia marabe ko ji ko jiga ku marabe ake ikamanga gu gir ko jigan jin kem be ko sat ni je de ko mala ke ki ab ek ni na nan dam ber ko la yon to lo ko ando ta ba to
Yamdogia nandete aderi newari je karje majori obai dangu farsate. Elan ge kuto ningte kendo ko bini adin do bandro jin do kujogi din do khoi na me ni bai do vat ko farsate dangal lai be. Nakja lajim ik depite be majiel Mamadou Yvonne Djikolum borku nelenang o ngania lar bor jikolum ik ngaram no ji jasngar da dana da najim mbay eric idris jasrangar ik varis jasrangar wa marang de gundon ndon ndon na na un kum kongai kare nan ber klayo adim ber klayo ngo kon de tinga ma ke bob de ri ne jikolum jasrangar di kolom jasrangar ni ba guto kondo ke tagbe adi ndo merkri jindo ko jogi di sirie na me ni kembek nyamat la dinga tuju tawai go moy ke rant adi moy ko woni dan gal sei tanu ba bar bai merkla yon to na ti singi de ko marang kin jamana te ake na ni ke nanglingar sai be ni kembek bumu Bernard Damba ni kembek kelo belingar Damba ni ko nangu Burkina Faso ake jimam Jingam Bertin Jikembek Mundo Charles Dunga Tuji Jikembek Dobao Jimasra Ousmane Jikembek Mundo To Naije Dunga Lin Jikembek Sarto Girkoja Ghana Jikembek Nankasa Kei Dubalingar Martin Jikembek Mbeli Alan Gekuto Ningti Kondo Samiji Adindo Kutumutai Name Kukin Jikembek Tupai Topar Kutukuratu ada dangan la i b kam dire se ke mamam te kar si go na ji ko be te ji tele ka ro ni ko ko jara te ba ni ko sa we ko yang kreyo aun pa krang ko do ka da go ya we ko kundu

wala ngek lak yi rote ga won rote sey mam te da mbir ye ci ta tolta te ya ka te si gir ko ci ga di ya bo mayji ki wo ngoji o mbaytel ki gonji may law ki bo dam nay ba ke law ki ngani ya ka ya mbayji o communauté la ka kaba ke jamana gete naun kum kong kai kare nan ber kla yo de ber kai to nan ji singe de kuma la ke ma ta de singe nan ger si ibane nan bi sit ber kla ngon de de ngam ke bobu de ni ke passer o wai to technicien ke ti radio diffusion nationale tadient la ri ne jak kayambai ji mbai ja jak kayambai ji mbai ja ni ba go to kambe ki nyamela ndo mercredi ndo ko jogi di sirie na me kembar ko